niya, judaya, kore niya paya niya nanay. Moraya paya ng kanyel pa, yulo kapil la. Mora, unor ba sara, alanjara, kakara, unor ba lang, wilara, kore niya jara, inatay.

kore ga paya ni na bai ora ya paya ngo kanyel bai yo lo ka pela ora ora bar sara alan jara kaka or parla wela kolenge jara ni na bai